ratayah ratayah pratyushta pratyushta ratayah prapra ratayah pratyushta pratyushta ratayah pra pratyushta iti prati ushtaha.